Serigne Touba neena na ngay seet fo tollu li la war sa digganteek nit ñi, te bañ di seet li war nit ñi ci yow.

0: barke waxtane tem bu am solo dikoy defit dara ji min nako bu baakha ba ñew na fi ay yoon waye man na ne jotaay ci yoon yi ci ñi baaxo def ci yoonu mouride yep yu mag yi baaxo nañ ko fa def muy kuñu rafet lu xam xamam bo xamne ñepp ko naw yalla nako yalla dolle sam muy serigne ahmadou mbake mi tok sama loxo ndey jor nekuti ko xamne tew bes ni gnañ ko gis yak nañ ko xam ta alhamdullilah fum tey micro bi ba wax rek ñu xam mom moy kan waye dal ñi ngi fatali na rek mom cheikh ahmadou mu cheikh mustafa yakar na tere bobu ñu wax al muridiya ci muassasat al azhar mol ko muy tere bo xamne bu matala la bu am solo bo xamne ba legi ni ñepp ngi ci jariñu wajuram moy ki nga xamne moko talif moy cheikh mustafa serigne cheikh fati fall mo am terna birani moy borom xam xam di jangale kat di waxtan kat mom lañ taamu tay mu ñew ubil ñu jami'a bi ni waye ci tem bo xamne ni comme niñ baax bo xamne daayira bi rek moy tem yo xamne ñaare duñ ko faral di gis bu bari tam nek tem yu am solo yu rar ta buñ ci jël rek li wone ne lu am solo la moy dañu daal di gisaat mu tassaro ci ëtt yi ak ci jotaay xam xam yi ñi di ko waxtani waat ci ay salaat yi wuté lool day wone rek xereñu ñi nga xamne ñoo sepp liggéey bi ak seenu jambar ak seenu fessef te loolu yalla nako yalla gëna dëgeural bu baax kon señ ahmadou mbatte mi mo ñu wara defal waxtaan ci tem bo xamne ni ñi ngi koy tuddé harbun darus bayna shaykhil khadim wa shaytanir rajim manam dal combat wala xex bo xamne ni bu yag la bu metti ca deugar digënté sunu serigne maulana cheikh ahmadou khadim ak nono bi yalla bobu nga xamne yalla da ko rep muy shaytanir rajim da waxon borom bi ne ko bam melé né kuy xulok yalla waxon ko ne ko dal fe nga xamne fang ma rebb ba ma jëm fa dana duma fa wet dana fa and ak ñu bari ci sa mindeef mu melne dal kérok da daldi waat nga xamne ku fi ma sa ñew rek wote wote bo xamne ni wote digël la ci digërul yalla setané la ka fayina pour jëm la galankor ta lolu muy lu feñ ci mbindum sëriñ bi lu bare bare ni waara nga ci qasida bo xamne ni du ca wax digëm ak setan nga xamne ñewé ne ko ci anam bu ne yene ci anam bu ne ca lolé mu doon jëm dara fatiw ci motax tem bobu nonu ñu wax légui juju serigne ahmadou moñu ko fasiyene waxtanal yalla defit mom ci gambaram ak ci pefefam tem bi def na ci liggey bu am solo man nañ ne sax def na ci ben baxt bo xamne mi ngi ci liggey bi xagn na yembagut bo xamne liggey bu yaatu la bu jara saytu bu jara jappale bu jara degeural ci liggey bobu danaka sax baxt bi ëpp na téméri pass buñ ci def ci liggey bobu ci lepp rek mi ngi jëm ci digënté ak shaytan ak shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu waxtaan yi dana ko seddel ci ñetti tomb yu mag yo xamne ni ci la fasiyene waxtane tomb bu ñëk bi dana wax manam tariikhu histoireu cheikh bi nga xamne wala nono gi nga xamne mo am ci digënté shaytan ak mindeef xam ngeen lool histoire bu yag la bo xamne alcorane yaxal nako ta muy lu dëgg histoireu nono gogu wala histoireu xex bobu nga xamne modi amone ci digënté shaytan digënté iblis ak sunu mam adam tambalé fofa ba ni ñëwé ba aksi ci sunu sëriñ lolu moy tém tomb bu ñëk bi tomb bu ñaarël bi nak moy waxtaan yi dëgg dëgg dëgg danaka sax moy lubul mawdo ci lay waxé nak digënté sëriñ bi ci dundam ak shaytané rajim manam bi sëriñ bi né bërepp rek wote wote bobu nga xamné ci ndigal lako wote won ndigalu borom bi ak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam shaytané dal né bërepp momit songu ko parce yene jamar la mom ba lolé muy wuti duko am lolou moy deug deug waxtane te moy tombou ñaarel bi nga xamne serigne ahmadou insha allah taala dana ci ñew ci noppé ci tombou bobu nak mu daadi ñew ci tombou bi nga xamne ci lay teje waxtane ya tombou bobu moy manam dal jeexit wala manam xex bi nga xamne serigne bi liggey na liggey bi mi liggey ba dajé sé ngeureumal yalla ba réussir ci bu baaxa baax alhamdullilah ginnaw bi shaytané taxul mu yokkat da daali songu aw nitam songu lepp lo xamne ni ay jeexitam la kon day melne batay batay ni ñu wax ak yeen bayeegut xex bobu mom setan kon tombu bu mujju bi moy jeexitu xex bi wala mujjentelu xex bi mom setané ginaaw bi nga xamé né sëriñ bi laquna ci suñuy bëtt lolu moy tombu ñettel bi ci tombu bu ci nek rek man nañ ne matna aw waxtaan motax sëriñ bi day fasiyene rek di teunku waye bi waxtaan la wo xamné ni wu yaato yaat ci fay wone rek moy bax biñ ci def ku ko gis boko tamale won ci suba di ci waxtaan man nga dem ba ciri fekk la fa wala ge fekk la fa ci do jeex kon bu ñewé ñu jox ko ab une heure de temps rek mu war ko ci waxtaan lolu lu teunku lay doon lo xamné ni lu teunku lay doon kon li ñi def rek moy ñaanal ko sun borom mu degeeral ko ba li mu fasiyene waxtaane mu jallale ko ci anam bu gën tayit ki ñuy waxtaane yalla gën ñoo mussel ci mom ku bari doole la mussel ko ci momit bu baaxa baaxa baaxa baax te mussel ci it ñi ci tew ñep kon li ñuy def rek moy jox kaddu bi serigne ahmadou mbacke
1: bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman wa abli alhil masaya wal amal asalih allazi yukammilu al amal lin khadatil ujur wal masalih bi tayyib al jizbu inni salih

bañep xam muridi xam maridin mo dalalon khaliba ñep jaxlé waye de tay xol yep bekki lolu tay makke balla ya matal geybi khut bu zaman bi ya firayen bi legeybi matna xol yep begna sa dem gi taxna xol yep deena legeybi matna xol yep begna sa dem gi taxna xol

dafam nek ci bir serign bi ñew fekk ko fa ba mu ñewé tokki watam ñu bus ko serign sa jenn ko xawa bus ko lam jublu won ci bus ga moy ngiru teral cheikh bamba ñew am fu mo tok fu japp ndal serign bi ko

ma la ko jox mani ma won so mo kale na la ko jox dal ni ko cheikh bamba sa bay ma la ko jox mani ma won so mo kale na la ko jox serigne bi yer letter ba xam la bamba wax ba nopi cheikh ko yey ko wan ko tarax ku nek ñewna ba nga xam la mu jawax serigne bi lang ken xamul la mu jawax bu don te kuy tesare batin kon mu ziw wala mu bëgg aduna kon de

gaccel na len gacce gurey xam nañ ko musula top bakanam ba banex wala mo def ludul njariñ baluy jeex fuma sa tok seitan daw ba sori ko fuma sa jëm seitan dang fenen bago saxal di jaamu yalla ak leggey fuma sa nek lolou moy mbiram yi di bay di jox yalla bu wer fum tollu serigne salihu mbake masula bay muko di yaray kollu luma sa bay jox na ko cheikh bamba bu wer jox gu rafet bu andul ak waxati

bake def na ko fi moy lu yeme yemu mayit di wa mbaxu serim bi ci aw kayin ba di ko lim ci señ bi ku fa sa wax day wax ba jeexal ku fa ni day bindu du mas di yagal lagay bu mujjidi musumbu tuba ken mazuko gis ci fudul fatuba def na ja fukki milliard ba tofal jam ñaant milliard mbacke mo raw gaña def na ja

mu jël ko jimbale la géej bi tàmbale ndekete yow sëriñ bi doo ko yeggale mu jël ko jimbale la géej bi tàmbale ndekete yow sëriñ bi doo ko yeggale sëriñ bi nax nañoo ba génn àdduna wala.

digante babu yefi metti wona metti gutar ngir xamni mbacke demna gudi gaawu ñepp dano fanansi touba ni fess del na qarima ze ku daw ba

0: li nga bëggoon a xam rek mooy jëm suñ tubaab.
1: bismillah
0: lu ko nit di tuumaan kenn wër ko man xam suñ tubaab ci nit maanaam nit ki ëpp jàmm ci doomu aadama moo suñ tubaab ma aw ay nëfta bale jëm ci moom yi kenn jëpp defu koon ci àdduna tubaab yi bokk na ci lettre yim doon bindante ñoom di leen wax ne man waruma mën a jafe yéen ndax man li may sàkku muy yàlla suñ borom tabaraka wa taala yéen bëggu leen ko wuti leen ko yéen li ngeen di sàkku muy àdduna fii man bëgg ma ko wutuma ko kon lu ñu war a jàpp defuma ko dara wax ne walam azal mundu aqaltu taaliba maarifatin billahi jalla taaliba ba ma amee xel ba léegi leen rek lay wër di ko sàkk ak di ca daw jëm mooy suñ borom tabaraka wa taala ak jéem ko xam ak jéem ko jàpp. suñ tubaab lu dara dafa nekkoon nit yërmaane koo xam ni ku nekk ak moom benn fan yi yërmaane jël ci moom maanaam lu ko booleeg tubaab yi man damay jaaxal xëy na dinañ ci yow insha allah waaye kenn wër koo damaa jàpp di koy kenn mbaa nga di ko def daal mu suñ tubaab wax na mi ngi loo xam ne mi ngi ci maj moo xam yi wax ne lawla al xidmatu wa masaabixul ibaadi maa bi tu fit dunia laylatan waaxida lu kon a xidma bi may liggé xidmaal yonente bi alayhi salatu wasalaam ak yittey nit ñi ak faj yéeni jafe-jafe ak jubbanti leen bu doon loolu bu dul konam loolu du ma fanaan ci àdduna genn guddi maanaam yittim yépp moo doon dimbati nit ñi ci biir xasidaam yi lay gis ak ñaanam da koy àddal sax ba ci jirim yi ñi nga xam ne dañuy ay jirim day wax ne wal tubassir bil yataama dawaman an fihim bi aabaahum kulla xiin suñ borom maa ngi lay ñaan jirim yi nga xam ne dañoo amatu di bàyyi nag ma def ma fàttee loo leen seeni bàyyi ma nekk mbég ci seen xol ba duñ jàmmat ay bàyyi ak duñ ko fàttaliko wa an akuna albisra lil yataama wal fuqaraa iddahra wal ayaama ñi nga xam ne dañoo ñàkk nga xam ne amuñu alal métit ba ñu nekke suñ borom maa ngi lay ñaan nga def ma may mbég ci seen xol ba duñ tala fàttaliku ñàkk gi ñàkk mu suñ tubaab ba ci jigéen ñi nga xam ne dañoo ñàkk ci borom kër kenn yorul leen amuñu fenn fuñ sës maa ngi lay ñaan suñ borom nga def ma may mbég ci ñoom bu duñ tala dund wenn métit ba ñi jàng xam-xam fuñ mën a ne daana leen ñaan waltu basir dawil uluumi bi ilmi wa dawil jahli waltarud li kulla xiini waltubassir dawi taallumi turran wa bi yanfaa jamiicahum min luxuuli wansur dawi lcilmi ala ltaallumi yaa xayra haadin naafiin calimi wa yassir man araadu taalluma yaa man lahu lmuraadu suñ borom maa ngi lay ñaan ñi bëgg a jàng nga defal leen ak jàppndam ba ñu mën a jàng njàng mu sotti te jërëjëf si maa ngi lay ñaan suñ borom ñi nga xam ne xam-xam la ñor nga defal leen tawfiix ñu mën koo xamle waat xamle gu mucc ayib dara àgg ci moom bu dee moom jëmi boom ak ñi àgg ci moom moom gis nga dara wax ne bis bi ayaadi bi daa bukkaay maa ngi lay ñaan sama jaboot gi yépp na nga leen jubbante yow suñ borom te dara luy waral ay jooy ak njàqare buñ ci àgg ubie jaddidi sabir bi laa idan aw alami na ngay yaasare ci man ngirum yonente bi alayhi salatu wasalaam te dara luy ak noonu ak métit bu mu ci dugg ci yeesa bi mu ko yeesal lu lépp nekk ci jàmm ak yërmande dalaa àgg ci wax ne ijaal xayaati naxa ahli zamani suñ borom maa ngi lay ñaan dund gi muy dund na nekk njariñ ci mboolem ku ma tasa jamono wa gayrahum waliyakun bi amani wa taksini ada jamici alaalamin wa taksihim ada yarabiamin suñ borom maa ngi lay ñaan bu ma kenn lor waaye manit maa ngi lay ñaan nga dimbali moom bu ma mën a lor kenn ci sama wax wala sama jëfal sama lenn ma xam suñ tubaab foo la nekkoon ak di wax ne rahmaanu hëpp li jamici al xalqi rahmata man yow nii alis sar suñ borom maa ngi lay ñaan mboolem mbindeef yëpp jamion xoq ma mbindeef yëpp loo bind rek maa ngi lay ñaan nga defal ko yërmaane yërëm ko ah wax ne itam yaa malik al mulki yaa man jalla an qawli yow suñ borom da ngaa ëpp ci di fayantoo masalan ñaar dafa jege yu bokkul mooy nit ki bu la diggee dara jox la lam la digoon nam la ko digee loolu ak mbaax la, bu ko deful nag loolu sitre ci moom. Waaye su la digee ay duma masalan dem ba war laa duma fan la dikk loolu ak mbaax la. Moo tax mu ne ko yoon ëpp nga di fayantoog nit ñi li nga leen dikk ci ay duma nga leen koy teg, moo tax maa ngi lay ñaan nga far leen yërëm ñu ñëpp. Masal borom yërmaa ne ci toll nii lu ko war a jot léegi nag jaaxal la wax. Àgg na ci wax ne bind bind wax mu ngi maj moo bi li yaalam kull man waqafa ala hada rasmi an katiba hadihi alwaraqa afa an kulli man zalamahu wa annahu la yadcu ala zalimin wa annahu yadcu li kulli mu'minin taallaqa bihi wa annahu yadcu li kulli mu'minin lam yataallaq bihi wa annahu yuhibu li kulli mu'minin lam yataallaq bihi ma yuhibu liman taallaqa bihi. Képp ku gis sama bind mi man Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu na nga xam ni jéggal naa képp ku ma masa tooñ, wax ma tubaab yooyu ku masa tooñ nga jégga naa. Te it man duma ñaan nit, duma ñaan yàlla nit. Te itam maa ngi ñaanal bépp jullit bu aju ci man. Nit nga xam ne ñi aju ci man it noonu laa leen di ñaanale di leen bëggal jàmm leen ko yéene. Serigne Touba foofu la nekkoon ci yërmande ju bari daf xeex dal yërmande jëm ni yërmande ju doon tax ci ko suuf yàlla yàlla tax si bàkkee. Lu ko war a jotee nag kenn bañ di ko génne fenn la moom lu ëlëm mboolem ak na sëpp ni ay mu génn bis kenn borom xam-xam yi di wax lii ak laa nangam nangam. Waaye mu ne su ko xam lu may nexee na suñu borom bi mu wax ne moo ko naroon a natt jaare ko ci tubaab yi. Kooku nag mooy Serigne Touba yërmande li ko boole nit yi mu yërmande ji nii. Serigne Touba nit daana am ci moom gis-gis bu doy waar fu ne lu ne mu daa ko ko waxal waaye bis ba mu toogeeg moom keroog lay fàtte la mosoon di wax lépp. Bàyyi lépp jàpp ci Serigne Touba li ci Cheikh Mohamed Fodor di borom xonk bu mag bu ñu xam wax ne walamma laqitu Cheikh Ahmed burhatan nafattu yamini an ghubari almakhayr. Maanaam bi ma toogee Cheikh Ahmed Bamba diir su néew ci laa seetti sama loxo ci mbooleem di nuru ay sëriñ maanaam ci laa xam ne kii mooy waaje te moom dara diggal Serigne Cheikh wax yu bare bare ci ay wayam. Moo tax dafa wuuteeg ñëpp suñ bi jaxase dafa wax ne di misaal bu wuteeg gi mu wuteeg nit ñi maanaam si nit ñi ne ak leen tax a jug da bokkut ak moom la ko taxoon a jug fa mu nekkoon. Di wax ne ba ñuy kër këree kay ba ñuy kër këree kay xaree kay wasal loolu ma xewoon ci réew kër kër yi xaree xeexantir dëkk bu ne nga song dem faat leen duma leen. Suñ bay ne ba ñuy kër këree kay xaree kay wasal ma ngay jaamu yàlla ka way yullinam ba ñuy bëggi dongaa ka woote këriñ maanaam ba ñuy bëggi dongaa kay woote këriñ ma ngay bëgg yàlla ka sendal joxam ba ñuy fonki juddoo ka fonki alal ma ngay fonki diinee ka fonku yaram ba ñuy denc jurgee ka aayee ka nay mooy di denc alal ak wut ko lijjanti ko ba ñuy denc jurgee ka aayee ka nay ma ngay denc téeree ka dëdd juram ba ñuy daw di dab addunaa kay koras ma ngay daw di dab yàlla daal ak ngërëm ba ñuy xal xalee kay jamaalee ka jam ma ngay sos ca suuf ak murit kay ngërëm ba ñuy xambu kéefër di xambu këriñ ma ngay xambu taalu boromam di gëm ku daa taala kub taalamit fay na tey sa maj bàmb daa lay birax ak ñañam musan taal yi ñu xaw ci jamono yi yëpp lañ ko taale woon du taal yoo xam ni xëy na yàlla ko lal moo tax mooy yëpp xëy na loolu jubluñ ci maafee boobu am na ñoo xam ne ñu baax lañ woon ci.

sama tati jare ab jotaay ba ñam wo ñewé mu def leen yenté xaj ñen ñi mëne nañ togué penko ñen ñi mëne nañ togué sowu ñen ñi mëne nañ togué salum ñen ñi mëne nañ togué gannaar ku ñu wax señu tierno sisa fekke nako serigne bi ni len yeen wa penko dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac ken tontul ba muy ñatt yoon am ku ne ko nun dey mbacke xif lek rek la nga xam ci lu ko mëna fac mune yeen wa sow dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac am ko tont ne ko nun dey mbacke xamuñu len lu ko mëna fac jurul lek mo wëlbeetiko da ne yeen wa salum dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac am ko tont ne ko xamuñu len lu ko mëna fac jurul lek mune yeen wa gannar nak xif lu ngeen xam ci lu ko meuna fac am ko ne ko nun de mbacke xamuñu dara lu ko meuna fac jurul lek mu wëlbeetiko wat djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fac jurul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp an ne ko waaw mbacke mune man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fac jurul lek ni mu len woré né xif dara mënu ko fajjuru lek né len wor né mbugolum bammel dara mënu ko fekk luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamné ku nekk ci aduna de sangu ci bir waye malanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax masnam ku ñew ci serigne touba di jébalu bim jébalo ba nopi di wax xër gum xër bané serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bam wax banop nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci tenbe amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu don kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jëf lu lo xamay nga diko waxe non waye kay ma digal la lu lay jariñ bo deme na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu don tagok serigne bi diko wax xer buñu xer ci mom ak bëgg buñ ko bëgg mané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def sëriñ bi ne leen bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ku doon jéblu ci sëriñ bi wala bokko xam da dik ci sëriñ bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama nijaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kéré baax ci serigne bi ne ko ndjol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak nijaay serigne bi ne ko nopi nga mu ne ko waaw serigne bi ne ko deglu li ma lay bëgg wax dana la bolé ak ño xamné danañ mëna wootu ño ñu nga ñak té bo défé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel déllu té bo démé nga def jaamu yalla muy sa bay def liggéey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siara si waye ñak ñatt yoyu nak jëru top fi bi loolu amé ci biir jotaay bi am kenen ku top ci dal né sëriñ bi man dé dama bëggona jéblu sëriñ bi nako ha mune ko dama beggone buma jeblo ba nopi loma digal ma def ko loma tere ma bak serigne ne ko mo gënde ana mbolo mi nekkon fof ña fa nekkon dal di jégé ci serigne bi dal di ne den ki dey dafa am lum wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat lam waxon serigne mi ne ko dama bëgg ngeen yegne jeblu ay wax dong la de ngeen lima wax ñu ne waaw mbacke serigne ne boko waxe deg nañ ko boko jefe japp nañ ko daldi ne ges kilifa yi ne len dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne lolu waji waxon legi dama len di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jeblu ci yeen dama bëgg fofu asgor bayiko te dik fi yow sukku daldi ne la dama la jebal sama bop ngir yalla ko la wax lolu na nga samonté ak mom baat bobu mu wax ba fa ngeen mëna yam bu mu xamati loko gëna bëgg lu wésu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma leen di bolel ngeen leen di digal ngir yalla di leen téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu saxja lepp lu ci way di téré na fekk mu bako dama bëgg ngeen yegne gor yi ma leen di bolel ko ci wo digal ko ngir sunu borom boromam nanguloko fasansa duko saña bañ ko ci wo digal ko ngir sa bakkanu bop bakkanam gantuloko duko nang dama bëgg ngeen yegne asgor du ragal du rus de ngeen ko
ñu ne waaw mbacke mu ne asgor day jomb ragal bokay def la nga ragal bu fa nekkatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekkatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombaté def lu yalla gëremul lolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegg ne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon té yor jikko jo xamné kuma déggon dima sét ci bu ñëwé ba gis la day wañi ko ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam néwon dootu ko jaral aksi fi man koké ku mëna doon na xamné aw digëng ci sunu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديلو سنو اغيين سنو يوبلو سوبو بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك تي وقتو وي تي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام تي ميكروفون بي سين بوكوم دارا سين طالبي بابكر لو kaddu gi di bayiko fi ci seen radio Ndiarem FM lekklo ci ak qasid online Touba Monde te nek fi ci Touba Mila technique Baye Fall Thiam ñu am mbekté lool di swat ak yeen ci yobul yu am solo yi nga xamné ñi ngi koy and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabar taala juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla gu yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax serigne mohammed muntaha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fi nabi jahil qadim
1: di lusine ak yeen ci katno yalla subhanahu wa ta'ala ak baaxam ci seen yobulo suul buñ baaxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi di len ndokel di len jaajeuf bu baax baax tay ñaan borom bi tabaaraku ta'ala ni ñi yew ni ak jamm yalla na yando non la yalla jamm dekk ak ñun te jamm joju ñi faral li ñaan yalla yalla li ñu xeer ci ndul ko jamm yalla ndax dana tax jamm sax ci bar bu man di doon bu lu leeso rek ñu dikk suñu bindu tay ak yeen sof ko ci dembu ñoo won ak yeen ci yette xeeri ndox yi am waxon la ci ndox mi nga xamne man na lepp nga xamne amu ben cioppiku ci xet ci ciap ko ci melokan nam genn fam genn rek ten la ndax robina la wala siana wala forage la wala sax deex la wala man don su boba nak ndox mom moy man lepp boy top yalla mo ci genn boy tok mo ci genn boy nan mo ci genn ndox mi ñaar bi nak moy ndox bi nga xamne amna lu man am lu tele niki dafa soppeku ci lu dagan soow tab ci wala di wala yuna demé xam ngeen yoy des koy lek kon su boba mes nako jëfëndiko ci aada way des ko mëna jëfëndiko ci taa da moy des nako mëna jëfëndiko ngir toggu ngir naan wala foot wala xass way des ko mëna jëfëndiko nak ci japp wala sangu waxon la tamit ndoxum ñettel bi moy ndox mo xamanteni ndoxum ñettal nak moy ndox mi nga xamne mënul dara niki soobé ci atta bi suba du mëna japp du mëna sang du mëna naan du mëna dara tour rek wala akha roché ci garab kon nak yett ndox yoy ginaa buñ ko léralé bu nopi nak da ngay dem ci ndox mu ñëk ma moy ndox mi nga xamne mo mëna lepp nga jël ko fas yene japp japp nak bokk yi lu yomb la ci gisine way lu jafé la lu bari ngirene tamit ndax japp ni nga xamanteni munu sorti mom julliti japp amul non la amé yenen jariñ japp day ar nit japp day sam nit japp day sécuriser nit japp dafa gëna woor tim bo ci sax mo gëna jafé tim motax salahini sin japp boko lay serlo da ngay japp sax mo gëna yag julli lu ko waral sonna ci lu mata son dafa am jeriñ te japp mom li tax mo am solo ci wax wala rek xam ngeen ne lo tim ak lo japp bokkuñu tim na nangam ji bokku rek japp na nangam ji ci misal su mo non dak am xar ba japp ko wala may japp dak ak li ba japp ko yow mi ko dak ba tim ko ñom ñaar bokk li won kon japp mo gëna wër don tane waxon na ne tim dana wutu japp motax amna way kat bu ko yaxalon ne xarit del japp ta bayyi tim ngir loy tim te japp ko legi mu raw lol motax japp am solo lol bo jappé mom ba nopi nak ci biñ japp mi da ci am yo xamné munta ñak nga xamné su ñaké rek japp mat firé ko na waye bo jappé ba am ko it nak amna yu koy firi yoy tamit dañ ci dig inshallah rabbi waye kon yi nga xamné moy faratay ñap ci lañ bëgg ñew tay xam ngeen né yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ci nitim akum xelam akum matam mo ci indi liñu tuddé ay sunna waye alquran mom bi mi ñew mi ngi commencé rek ci nit ki bu amé yéene na rax xar kanam kon faratay ñap lay alquran tuddu yëneenti bi ci indi sunna yi kon dama lay leele man faratay ba ci ñëk moori nga yéene am pass pass ak namelu japp ben ñaar ci biir njàpp mi raas ngay raas xar kanam farata la ñett raas ngay raasay loxo ba say conj farata la ñeent masaa sa bopp dem bi kese farata la juróom raxasay tànk farata la juróom benneel bi bomb ngay bomb ci biir raxas gi farata la ndax booy raxas da ngay bomb ba tër bi wàcc waaye doo sotti rek wàcc noonu di raay da ngay bomb. Juróom benneel bi mooy nga gaaw ci jëf ji fexe ba mu toftaloo boo jógee dem ci ba ci des niki nga bañ a bàyyi cël maay li ba mu woo nga doo dem ci loxo yi bàyyi loxo yi ba mu woo nga doo dem ci li ci des loolu day yàq njàpp. Su ko defee nag kon juróom ñaar yooyu mooy faratay njàpp yi nga xam ne mënul ñàkk ci biir njàpp su ci benn manqué rek njàpp amul. Su yàlla dogalee nag nga fàtte benn ca saase nga fàttaliko te njàpp mu paregut da ngay delloo rek def booba daal di gaaw wéesam njàpp ba nga nekkoon niki da ngaa jàpp ba ci biir nga fàtte raxasu benn loxo raxasuk farata te yëf ya fendegul da ngay dikk raxas ko ànd ak yéene daal di jàll. Su fekkee nag li nga fàtte nag ab farata la ci yii ma wax ba jàpp ba nopp ba jóge fa ba njàpp ma fenn nga xam ne jëf ji war naa weesu su boobaa nag njàpp ma day yàqu da ngay dem baam dugg moo tax njàpp ma ta fonk ma ta farlu ma ta gurgulu baax baax ma dikk ak yow nag ci li nga xam ne mooy sunna yi waaye xam naa kon dana gudd waaye dañuy yem rek ci farata yi tey ba ëllëg jàmm incha allah rabbi ñu dikk sunna yi kon daal faratay njàpp ngoog nañ ci gurgu lu baax a baax dana am solo ndax loo xam ne jaamu yàlla gën a mag bu fekkente ne matul lu mën a sotti loolu mat daa gurgóorlu. Ñu ngi sant di gërëm baax a baax kii leen doon def waxtaan wi seen mbokkum dara seen taali bu leen yéen a yiw te dekku sàkku ci yéen Babacar Loum salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.

Makan ko tawai ko Sheikh Baba dang modole mai mai Makan ko tawai ko Sheikh Baba ngi modole mai mai ndax kewal sayna wari luy kaj goro mam dinitile ay jarare mo di sulli ay dam

0: akhalnano yow la no xam ga dem ba no funi jeli yete xel mu dal cheikh salihou da xamal yalla ak yu nen ci begal tarbiya mo nuko defal fi wotu ki ci ni amul defal jere na
1: cheikh salihou gir yalla ñu len jox ka di cheikh salihou yeenu baba

0: dañoo bëgg ñu xamné radio bi alxames bi dina ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane maamu serigne touba ak yaloore cheikh ibrahim mi jëwri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames jangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamu wara asre laddallaa fi yadi wa ma rumtu o min malikin qaad bil abi waaye bi caata nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kursie fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kursie fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la toroxal fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon ñoo ngi yëgal mbokki talib yi mbokki julit yi ci mandu bi yëpp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi asayet anmayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jamono jooju. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Day njëkk a bañ ak topp day taxaw ne du ma topp yàlla ngir bëggum noflaay te noonu te suñ bi nee na loolu mooy xajamal ubudiya soo góorgóorloo nag ba muy jaamu yàlla mu fexe ba nga xajamal jaamu yàlla yi dugal ci ay sikk sikk yooyee nag nee na mooy xajamal tawxid soo góorgóorloo ba jéggi loolee itam mu fexe ba jaamu yàlla gi rëy ci yow nga jàpp ne def nga dara muy naw sa jëf ci la lay dugal te loolu mën naa yàq sa jëf yëpp. Sëñ Touba moo tax mu wax ne ñet anam boobu la bakkan di jaar ak yow. Sëñ Touba daana wax ne bakkan manes na koo nooyal ba mu nooy nepp ci ñetti mbir mooy xañ ko bànneex yi mu bëgg sëf ko itam ci ay jaamu yàlla lu ko ëpp doole ñetteel ba mooy nga wéeru ci suñ borom tabaraka wa taala bu leen fàtte ne lépp dox ci jëm ca yàlla sukkandiku la ci suñ borom boo bàyyee sukkandiku suñ borom sukkandiku ci leneen rek yëgal ne yow doo dem fenn te da ngay dellu ginnaaw loolu sëñ bi waxoon ne wa minhu sidqul mar'i fil mujahada bil ju'i liqtinaasi xayri alfaida wa manuha annafsa min alladaati walshahawaati kulla ma awqaati bi xamli atqaali alibadaati kada suxbatu ahli alxayri min ajli ixtidaa wa aklunaa min atyabi alxalaali laa shubhatin aw ribana wiskaali. Bokk na ci sëñ bi wax ne mën na laa dimbali ci mu nooy nepp mooy nga moytoo jëfandikoo lu xaram li feeg yaa ngi lekk riba ak lu lewul mënoo nooyal sa bakkan moom sa bakkanam faw dërëta sa bakkan bala nga koo daan da ngaa moytoo lekk alal ju lewut ak ju amum lënt. Ñoom nag mu tasa yu fa yëpp dëppoo nañ ci ne am na juróom ñetti ngir yoo xam ni ci la ñuy noyale bakkan juróom ñetti ngir yooyu ginnaaw waxtu wi jot nañu dama koy lim ñii rek bañ a cee taxaw mooy noppi ak ñiimeb xiif ak di dundal guddigi ci taxaw ay taxaw ay naasi la ak ñi ne wéet ngir jaamu yàlla ak bari la tudd yàlla ak sa xol nga di ko lëkkale ak sa xolub sëriñ teelibe bi li feeg sëriñe mi ngi rot ci xelam na xam ne sëriñ bi mi ngi koy tëbb mi ngi loolu moo tax faw rabtul qalbi bi cheikh ba ca topp mooy fexe bay dàq xalaat yi bokkut saa yu toqee sa xel rek nga fexe ba dàq ko ba ca topp mooy taharatul batin fexe ba sa biir sell ni sa biti ni nga koy sellale sa biti ni nga koy raxase di sangu noonu nga refe ko sa biir wa zayinil batina mawdia nazar ilahika loolu la Serigne Touba waxoon loolu lu ci ne mënoon nañ cee taxaw waaye

genn wàll. Kon yow da ngay toog fa nga toog rek tool loole gam-gamale ba jàppandi fi mu toll daal ilimaan joojee ku fa dem da nga fekk mu julli ba rendi nga daal di jóg rendi. Tey jamono boo ko jëkkee rendi itam du wàññi dara. Kon nga takk bu baax ne foo jëkkee rendee ilimaan te waroo ko woon a jëkk rendi jàpp rek ngay am doo am tabaski. Waaye nag foo ko njëkkee rendi ci kaw topp ñu la ko diggalee jëkk ko jëkk rendi du wàññi dara am nga tabaski. Rendi ci bis bu jëkk bi ba bisu fukkeel bi moom donte sax àgg nga tekkusaan moo gën di xaar bisub ñaareel ba mooy bis ba sas ca julli ga. Bisu ñaareel boobu itam rend ca yoor yooram moo gën xaar ba ca yoor yooru bisu ñetteel. waaye nag bis boobee la muy doon doon ñetteel rend ci ak yoor yooram moo gën rend ci ngoonu bisu ñaareel bi. ci wax yi moo gën a yow ba xam bisu ñaareel bi bu fekkee ne rendi wu daal ba tisbaar jot li gën mooy nga bàyyi ba ca bisu ñetteel ba ca yoor yoor nga xam ne yoor yooru bisu ñetteel moo gën gannaaw tisbaar yi bisub ñaareel. nga seetlu ne bisub ñaareel boobu ba bisub ñetteel bi boo rendi woon tabaski ma ci guddi ga maanaam njëkk rek fajar di fenk lu baax dañoo taamu nga bàyyi ba yoor yoor. waaye jàppal ne boo yàkkamti woon moom ba fekkul sax fajar fenk moom lu baax yàpp rek lay doon. bu dee bisub njëkk ba nag moom buy fàtte ne faaw ilimaan day xut ba gannaa ba mu jullee rendi keneen door a saña rendi. faaw itam tey rendi na nekk ak julit julit moom tabaskeem bu ko rendi la woon ak yëfër donte daa bokk ci yëfër ba nasaraan nga xam ne sañas naa lekk la mu rendi itam bu ko taxaam tabaski daa ñu lekk loolee yëfër ba ba nasaraan ba rendi ci ndigalam rek daa ñu ko lekk ci kaw dagan naa lekk. waaye du mat tabaski balaa doon tabaski ak julit rendi ko dañuy sart itam mu bañ a doon lu ñu bokk ci moomeel wala ci kenn ku ne génn njëkk tabaski nanguwut ngir bokk moom jëmm ji bëgg koo def tabaski mbaa kenn ku ne génn njëkk ngeen boole dem jënd tabaski bokk. dañ nangu daal mooy te moom tabaski ma yéenuwaale ca ñeneen ñooña daal di am tuyaabay tabaski donte sax fekkoon na ñu mën a tabaski si yéen bopp itam bu leen yéenuwaalee rek te fekk mu sañ leen a yéenuwaale doy na du aajowoo ñoom ñuy tabaski. loolu nag ñetti sart la da nga bëgg a yéenuwaale ca tuyaabay tabaski ma na doon sa bokk donte sax toxlu mu jege la noona sa soxna nag dañ koy jàppe ne sa bokk nga xam ne mën nga koo yéenuwaale ca tuyaabay tabaski ma. ñaaral ba mooy kookee nga di ko dundal boole ja donte sax dundal ga yaa ko coobare waaye waru la mel ne sa baay bu ndaw wala sa bokk mbaa sa doomi bokk baax na. ñetteel ba nag mooy ngeen bokk rëddu kër donte sax da nga féete fee bu féete fee waaye yéen a bokk rëddu kër bi rek dal nay baax. bu ci ñetti sart yu demee rek ku mel noonu da nga ko mën a yéenewaale ca tuyaabay tabaski ma. buñ bari woon ëpp juróom ñaar it manees na ko nga tekki nag jéem a ràññee bu baax xeeti sikki yi nga xam ne bu gasee am ca tabaski ma du baaxati du doyeeti tabaski. mat nañu fukk ak juróom-ñeent.
na mucc ci pat su xasee pat donte bëpp dana ñumb itam waaye pat rek du gis dafaya di tabaski mu bañ a ñàkk benn cër ni ki tàggoo kanam baatanku gannaaw mu may nag waa yàlla ya moo ci nekkoom te dañ koo tàpp ngir bëgg yàppoo gën a baax loolu ca wàññi dara na mucc itam ci li ñu wax nuu maanaam bañ a mën a meem su fekkee mënta meem dafa nuu bu baax bañ a xesal gémmiñ lool bu gémmiñ nga xesawee day feeñ ca yàppoo moo tax tey nopp ya bañ a tuuti lool lool bu nopp ya tuutee lool lool ci na ko yàlla binde mu doy tabaski mu bañ a yooy bopp li ñu wax la nee nañu mooy ay yaxam bañ a am li ñuy wax yuq ndax rek làpp gumu làpp yooy gu mu yooy ba tey ba mu doon boo xam ne genn gannaaw dafa dagg ba sa wecc mbaa na ko yàlla binde amutut genn bu amee nag lu ca dagg waaye lépp daggut daañu ko jàppale ba tey mu bañ a amee bëjjan bu damm te wërut boole ja su fekkee bëjjanam dammoon na waaye wër na bukkatee baax waaye nag su bëjjan ko damee bu nattutit waaye wërut du baax ba tey bu dee bu jigéen boo xam ne fatt ya daawoo koŋ war naa toll ci am soow waaye mënta am soow ndax fatt yi daawoo koŋ loo dul tabaski su benn fatt ba amee soow nag ba ca des moom amu soow it du ca wàññi dara dana doy nga delluwaat nag ca génnu gannaaw ba daal di wax ne ndegam yàlla wutal na ko génnu gannaaw taamu ca dagg rek nañ seet ba ca dagg su xasee mat ceer ba nga xam ne boo ko defoon ñetti xaaj ba ca dagg mat benn xaaj ba dootul tabaski lay baax daal mooy ba dagg ca génnu gannaaw boobee matul ceer ba ni ki boo ko defoon ñeenti xaaj benn xaaj baa dagg muy taar ba moom dana doy nga teg ca mu bañ a tawat tawat ju fis ju ràññiku bañ a ràmm ab gu fis bañ a fër fër gu fis bañ a def ndox gu fis bañ a làggi làggi gu fis li tax ñu ne tawat ju fis ràmm gu fis fër gu fis ndox gu fis làggi gu fis mooy bu fekkoon ne amee na tawat mbaa ràmm mbaa fër mbaa ndox mbaag làggi waaye amul solo lu weef weef la daañu ko jéggale mu bañ ci am sax moo gën waaye kon du tee mu doy tabaski nga teg ca ba bañ a ñàkk ci ay bañam lu ëpp benn lu may nag fokk waral ko wala magee bu mage waral ko su fekkee ne fokk moo waral mu ñàkk lu ëpp benn bañ wala ak magee moo ko waral ci ca wàññi dara ba tey bu fekkee ne benn bañ rek moo deñ ci ay bañam fokk sax waralu ko magee waralu ko waaye benn bañ rek la du ko tee bay tabaski waaye nag ay bañam la ca dem bu ëppee benn te fokk waralu ko ak magee waralu ko di ki dañ koo dóor rek mu daal di ñàkk lu mat ñaari bañ baa ñatt kon du doyati tabaski nga teg ca nopp ba bañ a xar bañ a dagg su fekkee ne nopp ba xar na mbaa dagg na waaye ku seet la ca xar mbaa la ca dagg ceer ba lay tolloo maanaam boo ko defoon ñetti xaaj benn xaaj ba mbaa sax du ko mat loolu jëgale nañ ko waaye nag bu fekkee la xar ca nopp ba ëpp na ceer ba mbaa la ca dagg ëpp na ceer ba du baaxati nga seetlu ni ñu wutalee génnu gannaaw ba
nopp bi genn gannaaw dañ koo fonk ba nga xamee ne ceer ba rek bu daggee noola du matati tabaski te nag nopp bi moom la koy tee mat tabaski waaye la ca dagg mbaa la ca xar ëpp ceer ba te bu tolloo ci ceer ba dong-dong jéggale nañu ko jàppal ne sopp nañu ci la ngay tabaskee bu mucc ci mboole mu xeet sit yi nga xam ne dañ ne woon du ko tee doy lépp lu ne woon rek sit la waaye du tee mu doy tabaski mu bañ ca am moo ca gëm mel ne tawat ji woyof mbaa làggi bu woyof ak lu ko nuru ak sax déjjën bu dammate wér boole ca ndax danga ne woon déjjën bu dammate wérut moom du doy nga tegoon ci ne su déjjën ba dammee nag waaye wér na moom doy na jàppal nag ne ndaam boo xam ne déjjën ba amul benn sikk dammul deful dara lañ gën a taamu ba tey danga ne woon nopp ba la ca xar su tolloog ceer ba mbaa la ca dagg tolloog ceer ba jéggale nañu ko du ko bu koy lañ jéggale woon jàppal nag ne nga am tabaski moo xam ne nopp ba dara sikku ca daggu ci genn wet xaru ci genn wet moo gën fexeel daal ba nopp ba bu am benn kuppatiku mbaa dara lu cay dagg di lang moo xam ci kanam la moo xam ci gannaaw la noppay bañ am daray xeetu xar-xar sopp nañu sam tabaski nga rafetal ko bu baax ba nopp itam toppatoo ko ba mu duuf lool mu gën a rafet gën a duuf rek ñu gën koo sopp ndax lu ñuy jaamoo